0: 100.
1: Shiyo fwako kupata mpira
2: na kukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
3: Kumadi,
5: piru kumadi ni kakama.
3: Iye mizizi nsene, zapika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
6: Mashvida, itanto mo.
7: Mashvida, maisako.
8: Mashvida. O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Nipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna benu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisa.

shamaliyatu fungularani yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

shangaliatu. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

0: ndimo mwenzanga tava nyimbo yakuria kaka mwenzanga Khalonga apa kuti akava mphepo apo tepa ndikhulupirire kuti mphepo yacho yazambazika nzanga
1: ndimo mwene ndonyo pano ndili kaluma jojojo nanjinda vina kazinjikeni
0: pepe ndipi nafunika kuna makhaliro athu na thangwe ifi tingava mphepo tisafunika tichite manejo tera kuti tive kupisirwa pang'ono pepe sapeza pikulupene kuna makhaliro athu
1: ndimo mwene vesere lero tikulonga na thangwe solo wadidi kakamwe makamaka kuli yaphala na sikana na nji nsolo athu alero isaendera makamaka kunaweni mbwenye mphadidi kuti imwe anyakubala muonere na pyananu muonere aphale anu muonere asikananu pazizi zinango awene salonga kuti a mewanga ngabe kunditikana tae mewanga ngabe kundionera tae mphapo ndinabuka ndinabwerera mangwana mewanga ngabe longa tae ndiyadidi kuti anyakubala mukhale nzizi zonseni mumukakwera makutwa aphale anu asikananu toere kuti awene afunze awine
0: ndimo mwene zanga anyakubala ande asafunika khale pambuto yakutoma mbakaonera na pyanawo mbakationera ife ningaphale na asikana na thangwe panzizi unango axamwali athu axa asativunza kuti tende kuphwandu uku nzizi ndiwo tayo mbwenye imwe ninganyakubala msafunika mutivunze msafunika musanziki midida kuti nzizi uxu nkhabe munthu anabuka tayo pepe pepe pinapheza pinapheza makhaliro athu ife pondo pinapheza manyerezerero athu na thangwe ife pano tisakhala na nzizi ukulu mbitikagona kunja kungacha tikusasanyika kuenda kumbuto ufunzi tisakhala anthu akudziwa pinthu pikulu pene zanga
1: tipange basi thangwanji tisaona kuti aphale azinji asabuka na chamasiku
0: ndimo mwene zanga panzizi unango isakhala nditsenzo pontho na axamwali athu asakhala na ife axa asativunza kuti tende kasenzeka ife tisakhala mtima jokojokojokojoko na kufuna kasenzeka basi baba nkhafuna kumvera pa nyumba tayo anthu ene tepa pa nyumba panango ndi akulu kuti asativunzambo mafala didi ife nkhafuna kuwavera kwene ta panzizi unango asakhala axamwali mtundu axamwali na ife asatinyengerera kuti ife tende kasenzeke uku nzizi siwo tayo
1: anthu peno aphale peno asikana asachita pepo sagumana balalabalala munseo mbaka kumwa pindu pyakulezeresa nango mbakafumali awene asaita pindu kuti ife tingaona ngabe komerwa tayi nanji ndi pindu pyakusukwalisa kakamwe nzizi uneyo kusafunika kuti awene afunze akhale pa nyumba akhale na abale na nyakubalawo toere kuti mangwana awene akhale anthu akulemezwa pa nzinda inakhala awene
0: ndimo mwene nzanga apa iwo alonga fundu bozi kuti yandikwata kuti ndinyerezere pikulu kakamwe walonga apa kuti panzizi panango chitichiti saona phale na sikana mbakamwa pindu pyakulezeresa mbakhala munseo balalabalala kuona kwa unowe mangwana angaenda kumbuto ufunze anaenda kalonganji
1: nzanga iye nkhalonga chinthu tayi anawazira basi nanji iye aneta manungu aneta anachitulo uku mangwana wene anakhala na chitulo nkhabe kubva pili kulongiwa na mfunjisi tae manungu ananeta anakhala memo masi wochiwochi nanji pili pidamweyo zulu pidafumale pili manungu basi
0: ndimo mwene zanga pisakhale ngapi amala kunetesa manungu iwo asafuna kume iwo manzizi kuti manungu akufuna puma iye akugumanika kumbuto yaufunzi nkhabe chinabve iye nkhabe chinachita iye panzizi unango tabusiwa nsala na thangwi yakuwozira pabwezo atoko kunyumba kuna apayo onsene asafunika kuti akwate kuti ana akhulumbanye makhaliro awo na thangwi ni makhaliro aneya lero ali kugona munsewo lero akupita nzizi uzinji munsewo mbaka kundakhala pa nyumba mangwana sapasa mikanzi mizinji
1: ndimo mwene ndoni mafala kuriya kakamwe safunika kuti aphale onsene asikana onsene akutibvesera nzizi uno atowere mafala neyo nanji imwe mungafuna mangwana muonerwe ninga anthu mungafuna mangwana mumalisire kufunza mukhale mafunjisi madotori mampulishi safunika kuti imwe mulemeze nzizi wanu nzizi wakugona nzizi wakufunza nzizi wakusenzeka muvesere pile pinapangemwe na nyakubalanu na njitepa imwe munakhala aphale akuriya kakamwe achisa
0: ndimo mwene zanga makani yande tili kuwachita muno mu studio radio Mosambiki talonga ife tikufunjisana na thangwe nsolo wakuriya kakamwe nsolo makamaka uli kuenda kuna ife ningaphale na sikana
1: ndimo mwene mafala adidi kakamwe lekani kudwala kuti ishi ndi programa ya ndina wedi pano ife tisafunza tisafundisana tisavina ife tisaita pindu pizinji pyakusiyanasiyana na tenepa tendeni kave pindi athu ya ungumi kulonsene timizi tinaza pontho
2: Bweraniko pakati pa phindi athu ya nguno kulonsene. Zoni kuti pakati pa phindi munatibukana ine Shamalangu Alice Julio. Pansiku alero ndinanga thangwe ya ndine boss inazina ya Yampwanda Malaria. Yampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anofinish. Zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anhu akulu. Na tenepa awene asathapula nthenda iyi. Tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda nangana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapha kazinjikene, ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na tinangu pya kusiyana-siyana. Tinatuna tani nthende ndenga Nyampwanda Malaria. Nthende ndenga Nyampwanda Malaria isathundwa na kuchita unyayi. Tafunika kuti ife titchwayire kazinjikene nyumba, kuti kukhonde khale na imbo. Pontho tifungule majanela, tigone mangaraji, pontho tipatise basa pyonsene pile inathawisa imbo. Pepyo na tinangu ndipo tinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda nangana ineyo. Pontho safunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundu-mkhundu mwa nyumba, tifungule njira tore kuti mazi akulimira tore afambe, mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo na njii. Safunika kuti fichite unyayi mbuto nangana zezo tore pakone kugumanika na imbo tayi. Mbiyadidi kuti ife tichite tore kuti ife titunde nthenda nangana ineyo. Bas anzanga net sign up am na pindi atu yangu mukulonsene veselan programa.
0: Tamala kuva pindi yongumu yukulonsene, pindi ishi ya tikuata kutifiti nyerezere pikulu na tango ya makaliru watu. Ungumu watu ngagumanika uli mwadidi, ifi tisakala ando kutambaruka. Sakwanisa kwenda ndulu mwapidi binapalefi pansiku, undo tisakala ando kuti manyerezere watu sakala manyerezere wadidi.
1: Nimo mwene na mwenemo koyani ungumi wanu, sambani manja mungabuka mchimbuzi, mungafuna kuja, itani unyai wa manungu, sapulani sisi, chekani ngole. Nanji pindu nenga pepyo, saidisa kutife tikale na ungumi wa didi. Mwenye, legani kudwala kutilero tukulonga datangu nsolo wa didi kakamwe, kufamba cha masiku, makamaka kula pale na sikana. Zoni kuti mungaita pepyo, siku zonsene, manungu anu nkabe taira mwa didi tai, manungu asane, musa tapula ntenda zizinji, tangu siku zonsene, mulikunja, mulimuseo, mpepo, pindu pizini pisa kumanika museo. Hapo nsiku zonsene munga kala, munga buka jama siku, ungumi wanu ngabe kala wadiditaye.
0: Ndimo mweni zanga vesere, ziwanu kuti ya kale apakisa, asafunikambu akale mboduzi, mbaka besa kutini ngapali na sikana, tisi nsambunuwa kufamba joma siku, tisi nsambunuwa kubuka panyumba, uku nzizi si utayo. Ibi safunika kuti panzizu nangu imwe ninga kale apakisa, kulokulu apakisa, mutivunze tera kusia nsambunuwa kufamba joma siku. Na tangu imangwana na mkuchono, anafuna tabuka, ndifi basi eni ningapali na sikana tayo, jise chisakambu mbajika tabuka, sipedidi tayo kufa kuti mpalo panangu sikana opachisa, panangu agona museo, panangu achita susudeo, pepi mkisakambu mpangwa za kutukwalisa kuna opachisa, na ipyo opachisa nsena safunika jitipensene, teta kuti akulumbanyi makaliru watu ifi ningapali na sikana.
1: Safunikambu kuti ife ninga apale, ife ninga sikana, tia vesere nanji. Panzizi zinangu, akulu akulu apachisa salonga, legani itapindu ninga pepe, usinisambu waditae. Mbwenye ife tisava, ukumbiti pwaza. Pepe, usinisambu waditae, tingafuna kula moda mnafunika, tingafuna kuti antu atilemeze. Safunikambu kuti ife yalemeze.
0: Ndimo mweni zanga, avesere kumbukani kuti programa atu yu sasugulero na Manusantu Chigolonga.
1: Na chipezu cha UNICEFI pabospeni na transporti munisipau ya pano papira.
0: Ifembo tafika ukumapetu na programa atu ya nsiku ya lero, programa ishi ya Gaka Motu na njifi tafunza mbitika fugisana munu mustudu ya Radio Mosambiki.
1: Nimo mwene kakumanika pakaluta ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospeni na Antona Raush.
1: Akagumanika kumichini mbaka ikira nyimbu na pindi za kusiana-siana, ndimana Eva Shisapa. Tati kulimonsene, salani mwadidi.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sida ugumana tai. Kama languku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu wanguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

sabar lagi. Unga siweti kumakala, wagudwa na kulidiwa. Sundi, singi usi dogar lagi. Unga siweti kumakala.

George Goza na yache nyimbo chiriro cha George Goza mafulumwe hati yanga ndinyatwa masiku na masika hati famba mbini dungunya. Famba mbini dungunya na kuti makariro ne hali kufamba mwadidi nkabe. Mwana mwane ne nkabe pasambu inipano. Kazi nga pata mimba bodo bodo pata mimba bodo bodo mamuna mkulu famba mbalonga ikanjira. Na kuimba kwa George Goza ifembo kumapeto gide, tafika. Nzizi wakujita mamanjale, tipasembo kaluta. Kulianza atuwa beringani nao mabasa munu mstudia radi musambike. Mabasa mbana dato mabanzizu na ina mapindi mako manaina mashanu na kino. Kujia nkupiti sirana, mpiedidi tipeuke, tipasembo kachiti. Kulianza atuwa beringani nao mabasa munu mustudio ya Radio Musambike. Dasanza ya kukala namwe, nkondanga wandine, Santos Golonga, ndiyo zinanga, mangwana ndi ntsiku na mutsana, bye bye.

0: pano mbira kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: shio kwako pata mbira
2: nyakugamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo juwao ini panda wanga tangu ndisaja mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: kuna pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira ibi piripano palemu chisa cha finyinji ida pika ya avu
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamu
5: iye mizizi nsene zapika na chile sache mira iye na kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto june lalonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwinipano ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katuaka
3: ee hey, yavu nukusaka ngaradi tuwela chita mapika ufuna uza musafuna
1: ndisafuna karani pabwezi na inipano chita ninge inipano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunanu chukuru

0: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumbi.
1: Afisera kufunika weraniko pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina untaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machap apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kupiringana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Ukika vovo sita kozinyar hoje.
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: João, mama vira! Mama neva não, vira quando eu não pica a avu.
6: Andei pata.
5: Sim, eu vou com pata vira.
7: Minha cucamba, o angulo.
8: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
6: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
9: Kina kaza zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ipi pilipano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
10: Kumadi,
11: piru mwadi ni kakamu.
10: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, na kujapianga pikulu pikulu.
6: Ndi mumwene, makolokoto. Jone lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipi na ndikazi katuaka.
8: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
6: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Udakaka, Muruani Yakaya na Marromeo. Munyankuira Tiveni.
1: A província enfrenta surto de sarampo em dois distritos, sendo Caia e Marromeo, com total de 95 casos e 100 óbito.
0: Ndhombo nkati mwa ino província, ubulukirambo hutenda wa Ndhomba, Muruani Yakaya na Marromeo. Nzizu nalongefuno, anthu adautapula. Kwana kuchita makumafemba na ashanu mbwenye nkhabe na mbozi ene adatisia pepire ndipyotu pinatipasa mphamvu toeri tikwanise kuinjana tonsene yathu mbikhala ibodzi ene pakufuna kumalisa utenda unakanza mbumba yekalefala yankwata mphangwa wapa banja idaoneka ya chisere makamaka mkati mwa ino provinsia ya Sofala mai Nazareth Reginaldo.
2: Batisari kulonga tangwe ya mbeu ya didi na buswa na kulokulu wa ino provinsia Sofala katupangani kuti distritu ya Maringwe muno provinsia Sofala inate zabwere pontu pika kozeka kalambutu ya kutoma kundukundu kwa kulima tonji pakati pa ino zikwati yonsene ipyo yonsene ya tangwe kuti pakumala kulimira pia kapitatu na tangwe ya nyatwa zikoneka kundukundu kwa atsa kulima na mbuti bodzi ya basa mbwenye akadamu ino provinsia Sofala kudikira kutipi onse mabizabwira po ngamulu makufunika mpangwa zenezu pontu na nzatu santu gulonga
0: mwene mondi modi ninga muda pilongire wenza ngamuruani ya Maringwe montu muno provinsia Sofala pilikubalwa kutinsi kuzina mazina anate bulukiribina pasogologa na basa ya ulimi ulimi ngono wa tonje makamaka tu mkati mwino zikwatu Luani ndiyo inabala kuti pa makauno inatikwanise kulima matulada na kukwana kuchita pikipi ishano pia tonje mkamaka ninga kulunga kudachita mbuya Mateusz Kamangira uyu nyabasa anasalakana mfuma mluani ya Maringwe Mateusz Kamangira ndiye adalonga mwenye pansi kuti kulimwa kwa udidi uwonole. Mbumba yakwanisa kukhala na mphamvu. Dombo ndi thangwe yakulipwa mangawa a nsiku za nduli. Akagumanika pamtundu wa pyulupi femba pya mametikesh. Ishi ndiyo kobiri yakuti tchapo iyi ikasalakana tonji monthumo ikafiyare kuli mbumba. Namwenemo na kukwanisa kulipa kobiri yeni. Anthu wa manga pontu micheka mbasanza ya pikuluka kamwe. Luani ndiyo inafuna bwelera patsa pa msama ya kulima tonje. Nanji ndi malonda akuti bwerani muzawone. Tingenda kalangana pa Vila Sedi. Anthu azinji malokalidade ninga agumbala nsai na senga senga awa pachaka chapikubiri na maku mawiri na pitatu. Akwanisa tu kupa kubiriza ubulukira pakulima tonje Tiveni fala.
3: Para a cultura do algodão, no momento está em campo, semente já foi recolhida, então esperamos assim que no mês de setembro já poderá começar a própria comissão do algodão. Temos produtores.
0: Kuri ulimi wa tonje, zizi ningana uno, mbeo, zirukuboma minda. Na mwine imo, antu ndi otu, zizi, udalongefuyu, akwanisa, kutambira mbeu, toera ndanda hinazai ya Maringwe, akwanisi tum, kuponya zao mbeu, toera mulimi, ukwanisi kwenda kusogolo. Pa kuzengezwa hudidi ninga na wono watonje, anthu akadabwelera nduli inde na thangwe ya mangawa akafia riwo nakuti mtapita nsiko mbaleka lipwa mbwenyi pakubwera chapu iyi kudza kalipa mangawa onseni ale mbumba kagumanika mbakadikira zawo anthu asanzaya mwakuti bwerani mudzaoni ali mimba zinji alikwanisa kwatapina aphadza pingire kwenda kali maudidi uboziene nakuti usadzesa mfuma bulukira pa midzi. Ikali fala ya mbuya Mateusz Kamangira. Uyu mbozi anapata basa pa Luani. Msalakana mfuma montumo Maringwe mbalonga na thangwe ya kubwelera patswa kwa atsakulima. Kulima udidi uwono hunadzesa mfuma tonje.

0: pindi atu ya ngumi kulonseni ya sanduri, tava pindi bizinji, tafunza na tangwe ya ngumi wapi.
1: Ndimo mwene nzanga, ifi tisalongo mzizo nseni, ifi kufunza kuna ifi ya pali na sikana, sofunika kalipa mbuto kutoma. Nanji, ifi mangwana ndiye tinakala tunge waziko, tinakala antu, akulimirida wapachisa, sofunika tikale antu kuti tisaziwa pindi bizinji, ninga makolo atu nzanga.
0: Ndimo mwene nzanga, apo nzanga mabuku atoma, ndiye tana kufamba.
1: Mabuku nzanga atoma, iyo mabuku kufamba madidi, ninga munafunika.
0: Andi nzanga mbia kufunika ifi ya pale nasikana tingafunza tisakoza kukwata ziku yatu inu kuenda na kusogolo. Tisakoza ambu kwendo kutambaruza nzaru zatu.
1: Ndimu mwene nzanga unga kwenda funza manyiri siro wako sakala manyiri siro kubwede danduli nzanga.
0: Andi nzanga avesele safunika ifi makamaka pale nasikana tifunze. Tikite bizi, tikite ganyo, tikite pinango andi tola tambaruza makali ratu. Mbwenye chakutoma mkufunza.
1: Ndimu mwene nzanga.
0: Kuli ale pale nasikana kutipangaoneka pintu pangaoneka chidengu wapachisa penu panyumba pawa sakupa. Mbapi mafala nafune kwa sira.
1: Ndimu mwene nzanga. Ifi ninga pale nasikana ngoneka chidengu wanenga pepe. Makamaka panangu kugaka nyumba, ilukupia. Ifi ngabe funika tigope tayo. Gopa unwe kuendira atu pa moto tayo nzanga.
0: Mundo. Andi nzanga na jimundo nsene sa gopa pa
1: ndimu mwene. Mwenye kugopa kwache, suku gopa kule kuti utawera atu si anzaku malinkati panangu manyumba, iwe tawere etu. Kugopa kwa kungabe peza rae.
0: Safunika gopa, bukana jisizikiro, mwenye bupeza ambu anzaku.
1: Ndimu mwene. Safunike uziwe kwa kukoti umu muna nzanga. Papu, ini safunika ndi gope, nye kuendira atu pa moto letu tayo. Mwenye safunika ndi ziwe na chitatani kuti ndi plumusi nzanga. Sukuti iyo oneka moto kugaka nza kwa linyumba panangu ndi abali yako. Iwe tawele tu jimu mutu nghapulu muka mundu wa miwe tawele atu nghabe peza dai bebe.
0: Andi zanga na njimangwana mkuja mdi mulungu basena na piziwa.
1: Ndi mumeni.
0: Pina zambu kuna iwe ungatawiwa unakatani.
1: Nghabe zika dai mpia kufunika ifipano ndikale antu wa kufunza kuziwa nenga mkulungire ifipansiku ya lero. Tera kuti zizi unoneka chidengwa nenga pepi o panangu upinangu. Ivi tikale na nzeri za kufunika kuti tinachitatani mpaka kupulumusa anzatu kubusa mwakuipa anzatu wale kugumanika panyatwa.
0: Ndimu mwene nzanga mafala didi mbwenye ife tinati tipasi mpata mzuisi. Tuwela kutia tivunze, tuwela kutia tifunzise pizinji na nji. Aweni makamaka ndia naziwa pizinji na tangwe ya msolushu udalungefi panu. Aweni zapata basa na pepe, mzizu nsene, pidengwa. Tikulonga pidengwa pia mazi, penu tikulonga pidengwa pia moto. Pionsene pili pidengwa penu ushumashu museo. Aweni zapizivisisa. Na ipyo ife tinati tisanzike makane hapa pakwecha tuwela kuti ife tifunze. Pabozipene na imo monsene muna tifesera pansiku ya lero.
1: Ndimo mwene zanga na ipyo makani ndi walintando.
0: Avesere msazi wakali kutileru ife tikulonga na tangu ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka chidengwa. Tepa ife tinapae pano awene nalonga zinao. Mbawene nafuna kutifunzisa mbawene nafuna kutipanga mafala mazingi na tangu ya nsolu watushu wansiku ya lero. Nsiku ya didi longani zinano.
2: Zinanga dine Bernard Luis Mikiri.
0: Pa Mikiri manungwano badideni?
2: Badideni, zinini pati wa kupepo meishi mundu mkunga kule longe mpakutoma pana kutahama na chita chidemba. Ndife pano tisapeza. Senda kazi.
0: Ndimu mwini, apo imu mnatipanga pangunu tangwe ya mabasano aniyo akupeza andu pangaoneka pidengwa?
2: Ndimu mwene pangoneka chidengwa, nunga chidengwa chachi titonge pangono. Bujiripu chidengwa chaku, ifi tisa chendiri pi madengwa pionseni. Mpia kuti wajimwe na karu, kuti chemele fipano. Wagbera munchera, tengi chemele mabumbero. Wamangiwa mkosi pini ndi njia zarongwa nchizungu di furgamento, right? Wamangika kuzu, tengi chemele mabumbero. Fipano tina materiale kubweza busa nae mtune. Pini nga kakunyumba tambe, ili kupia. Iye gaga, tinabwela kweku munga tichemera, biti fego kweku, biti timisa motu, gora. Timisa kwa jengwetana, kulonga kuti tinga jeme, tisatitambu, tisatiyambu mafala, kulonga kuti antu hale, zizi nunga nono, tina bani nangu kwekule ifibano, isaenda mbiti chita, pintu pili makane na mashkola, na piana, mamizi umu, nyumba zinangu mampreza, tisapita mwemu, tingafika mwemu, tiafunza kulonga kutu. Chitani tepa, nanchi, pepe mga oneka nunga tepa moto, neno nga nemwe ni pano mga oneka moto, pili mene muto metamangira nchi, tamangira, mashitini, sikitu ya anto nsena na mashitintore nati, sachimena shitintore nchi zungu, ndipili mabuticha pili pinatimisa moto, pepe ni doto manapi. machakura komu pepire sipitonsene tinadine kupigula tisapanga antu kuti munga kabori pa nyumba muna mabadi ala da poka ale ya kare ya patani muika machecha machecha kuma machecha tambe ndi chintu cha kuti ungaoneka nunga tepo chidengwa nunga chechi cha moto chimisa nacho mmeno antu kunde kwa tamangisa iwe tumatamangira kwenda kuna kwa tusachemera kwa tu ni chizungu majifu ni zenge tinalonga kwa tu pale panyejia pana kontrolari winirijia jini mkafika pa kashere jini timisi jiriga mbuenda pole kwe kuli na machecha kumaduwa ima checha kutota tata
0: apo tinga kumanika na pidengwa mpianji pinafune fechita pia kutoma
2: tinga kumanika na chidengwa ndilonga kare pano timizira pono kuchichira nyankuira kulonga kuchidengwa chiripu chidengwa cha chakutimwa na karo, chiripu chidengwa chakugwera mchera, chiripu chidengwa chakumangika mkumbani, muti, chiripu chidengwa chakupanyumba kugaka moto. Agora, chingaoneka pia nguwa bebi, safunika kutifitika nanchi, na pangoni chifunye chanchi, chakuti, panyumba chingaoneka nunga moto, kuti panangu masira mwana, tisakondesa kutusirana moto hili, kutakasa moto, jitapili, jitelewa nunga bemba mabotisha kaya nampoti. Kipiana, kuna gaseo, kuna fungulio vudija, kuna kasaka, kuna foshu, kuna funye bwira, kuna gumana cha
0: wakaka,
2: kuna funa gaseo. Akura, kuna tamangevi nchanchi, yaronga pano, kini manyumba mwatu mwini, kina pima balbi, kuna poka, tani, pepili pisa kwa nesigiri kwa ikama checha mwemo, kina ikama masaka ale, agavi, mchizumba na mwa sinzari, kina kwata anchi, kina kwata mabrengeti atumba, kustara gariki, kwa hivyo, kana bungaoneka moto nungano bitamangira bibiri binanje binasirivi nunga ndi chizunga nunga chitintori bibiri ndime byatu byakuti nechita napi I tingi tamangire pa kwatu kwenda ka dijiligari pa kwatu patu patinga dijiligari ta minare ja moto ngabe kwenda kutali maningi
0: apo tinatunda tani pakupeza munthu ada chekeka peno munthu na chironda
2: Chironda chechi cha chitira na chidengwa.
0: Na chidengwa. Kisika, penu
2: wa
0: temeka, penu wa dimwa na motokala. Munda na chironda.
2: Waka dimwa na motokala, sifuna tinga fika pepo, dependent ima mundu, piki chinchino antu za maa chinja, maninga nangu wangaona, wapa, wapa, chita zepa, nkasa chumana fikira duzi nzao. Majifi tisanda miti ya chita, nunga mpulesha mkato, miti ya punza kuna. Kusafuna kumfikira pepo, mumone mani ada chiti ye, chidengwa chiti. Waka kwa tepatingu, timpatembu, biti pinduza nga kala gwera tepa po na fufa mimba nga fufa mimba na manza anta mzezi wa fufa mimba nga kala gwera tepa tingu titi sunuzi mwamuse timike kundibozi tepa agune tepa titi sasanyi nga kandi mwendo titi patembo mwendo na mwamuse pa titi one manena kusiku tiatemu na funabwera mkaro mwema sokoro mwamuse para kushpitali mwandifita makonchita Agora nga kandu nga ndi moto. Moto ndi salonga sempre. Kuti nga kandu pa nyumba. Nga kandu na ana mwe motani. Imu na mpote zuzumikani maningi. Nga jitano nga zuzumika muna kajana. Ntima chifuwa tepa muna gopa nga hapita. Agora nga kandu nyumba. Muna mochi maningi wabuka. Muna safunika mungodame. Muna godama tepa. Muna kwanisa kuona kwe kukupi kuna bivi dapi. Agora nga kandu piana. Ifi tisa vunza kudu. Tamangirane pa kolshao ili. Munga fika pa kolshao pae, kwa hale nama kolshao hata shponja, sa shudari maninga nari. Mwea chinchina, nabuka njina dodoma, ta shponja ali, adide mengi. Munga fika imu mwansene, wata mpunu zi, mwengana pepu, kutama pepu.
0: Pa kolshao
2: pae. Aha.
0: Pela
2: uchi, kwande kupitani mpunu. Munga pita ufu mpitani, kwa hano mungja munga komesari kusumula, kapani safi mungu.
0: Ndimu mwene pia veka. Tikufunza, tikukulupira kuti onsena na tivesera pakati pa programa ishi. Akufunza ambo. Apo musafunzi satani, mabasa akupeza.
2: Akupeza, tisalonga nunga tepa, tingafika nunga pa mamizi, tingafika memo, mpereza, monseni, tisalonga tepa, nunga nema kazi, kwa nyumba. Nisachita maningi, buriki, ponango sapatanji, pata mafuta, kwa tabiri, kufunga, safunika kutunga fika pa muzi, mbutuma kusebra ngoza sushi, mbuzi kakuna ngombu, hibi mbukakuna kwa nyumba satu za nchino, anangu mazuno mwana kupatu sala basa. Piyana, mota, mamuna, safunika ngafuga, mbutuma kumika kwa benangu, sakwata piyana, mbukone sabepi na mafuta, pepili mpia kwa ipa, ifi tisafunza, napoli chita ntepo nata. Kimangwana pingoneka moto mungakwanisa kuchita zvangu. Ngoza za za limpu sabveka kuzikagunza. Za suji zvadzura kuti ngoza limpu na za suji zvagaga maningi nsine za za za kuchena za limpu.
0: Ah, ndimumweni?
2: Ndimumweni. Sasa nimepa nyumba mwakamuna mpunga na ufa unagaga maningi pepanjipi. Na vize?
0: Kabi.
2: Ngabi kujio. Entabebi sabveka kuti mukama pidzio kunyumba kuri mwakamuna ufa, mwatano mufondedze tepa ufa ukalembo kwaombo. Ipi kambo kwa mbu, kuliki ufa na mpunga, usazegaka maningi ni mpunga, tuki ufa. Ufa usazegaka ni kuzuba, sakura mpunga na usagaka, mejimu, mchitano ngambu, mwakawa chepangumu. Pepe, mjipinti pia kuti, tisena piti ya funzi santu, mamizi mbapiziwa, inakusirana, kutepa, pisi sankuchi unga sata, hini ndikuenda kusirame, gandikuenda kupi, tisana. Pepe, mpia kui babondu, akura unga kandi mtu unu ya dolongemo ya chironda. Safuna kuona chironda ya chakatana. Kuna zafika hapa hiyo nkwande chichironda hiyo ama kupekwa ni kwenye. Akura kushipetanda na pibiziwa bembe. Kuti hiyo sona chita kumtukula kwenye mba kumfinikiza nungamata. Hiyo kumpata mwenda nae kushipetanda. Kwa kushipetanda kuli kuna matelea yomba na mani ya natindiri uja.
0: Ndimu mwene, ndiku komero kakamu kana imu panu pa imikiri, ndiku funza pindu pia didi, pindu pia kufunika, kuli ife ninga apale na sikana. Kulife tonsene tuwela kuziwa kutunda, pindu ninga na pepe, tuwela kuziwa kuchita, pindu ninga na pepe. Apo pambutu ya ufunzi, anafunzi satani pindu ninga na pepe.
2: Pambutu ufunzi enda ni mwemu ndi musendefi maningi mmashikola. Tisafika mmashikola mbiti ya funza kwenye panu pa shikola, pasafunika paone kembu pepe. Nungama batu tisare kumita mikani pepe. So kukomo ndi pa shikola, ndi pa shikola. Ana basa buka anga buka makoridoro pwe nga kapa ikiwa mabade tamanga tamanga na busa pwe mashi. Pronto, nga jitatana, jitipe majifi tisara kumida pwe nga oneka pa shikola nsala. Safunika kuti kada profesor, open di profesor. Kukiti nga enda mwemi tisanda kachetza na onse nene na maprofesor na iwe naruna. Nga mpoli tamanga tamanga kukisa gopso maningi mashikola muna pia ana pili pia kumina pili na pala pavansi pipi ndipisa gopso maningi. Agora o culo a culo não pode ir não pode nunca olhar não pode não pode não pode desumicar minha minha na tamanga culo buka tamanga na pajanera para não pode za za buju cambes misericórdia buka madiri com a vunza ana a tite nunca bicha de para tuerana entulho entulho para buka pongo buka se com a vunza na casa de cubio na pode de moto lhe pepe na pode com a vunza de para na cama maningi ba bagopa
0: ana
2: subantima ba cama bagopa já foi na tarangue já da buka pangono pangono anga buka kunja kule tam santuli muni mwembu ja nangu engwa kutamangira kuli garpara pefana bukiti sasia manumero memo yatu ya kubasa
0: ndimu mwene apo mafala kumaliza nafune mkusia kuli apale tangwa ya udidi wa kuchita pintu ninga na ipi na chisizikiro pangaoneka mikanzu.
2: Pangaoneka mikanzu ndalonga kale pano ndikubera pontho nyamkuwirache kulonga kwangu kuti pangaoneka mikanzu ndingamwe tikafunika kuti fuvike pangaonga chita nonga kututumusa nzako tepa anagopa mningi ifi mamile nkhabe tonsene tinadinyere kuti tinagula nonga pili pidongene mbishitintoni chizungu na chimena shitintoni magarafa pili na timisa moto kutoma entakwatani mabaldi mabaldi mbanangu akusweka na kana fari kuti kuikape macheja ngakhaona mama bulengeta kushiragariki niwe kwenda kataya kulishukana hapa nyumba. Kukunonga tepa nga kauru kupika tepano, pa kuzinya wana kutichepa, kwa gaka moto. Poli kwa taburengeti nga nema, kifika kweli, finikize, pili ndipo ndifirijidera, pepili shani dipinti ya kuti mikanzi nkabe kwenda kusuguru maningi.
0: Apo mafala na frame usia, kuna pali usene, nativa, na njia wene mba nyampamfu?
2: Apali, kuna munakuru, kuna nseni, safunika, tikana koraji, kukana angu, nga oneka nga bebe, nga kana koraji, sota mangira kwa kwenye basi. Tenka na koraji, pakuti jani, jibusi chintu. Kuki nilipambe kwenye kana mafuta, ndonga kana pana puti, pionse tisafunika tipi fashtari, ndonga kana mafuta mba ikapa ombu, pire mbu kakwa ombu. Anango petrolu, sinarongela munu sidadi makufoka ma. Chikulonga panu, piti kufika kutari maningi.
0: Tisafunika
2: kutanga kulitane, kuna petrolu, kiko pezi, bende magazulina, anango na meweza mota, kiko pezi, pukinapodi kukateba, tumekontrola rimbu, turnera hile mota, tukisaiti se kambi tichemiro kwenye kuna moto kuno. Iyo angazamewebe wangawuna kutubia chiti kana moto. Ngalonga na kugopa. Binafunifida. Safuna pionseni mifangwa didi. Bakwe baiso. Tikana kora hachitonseni. Akura. Ana imi tikwende kwa siri. Kwa foshu. Baduzi teba. Tifunika bisa meningi foshu.
0: Ndimu mwene apo siani mafala kumalisa, mkumbatiro, mwanyikiro.
2: Ine nalonga nzizi nungonono, nisafuna kuti tonsene, adapiva, kunyumba, kutari, upi, entao. Tikale nunga antu kumeze, kipa nyumba di nyumba, mwona ingegaka tinamaniki tizizi, kuliki ulipo moto, kulipo na chemena nchizungu nsedi, kulipida siana, kulipindi piwiri. Agora moto mbwenye tina kukonsigiri kukontrolare fipano wawo ngana pideshida vini vini sha hipi ndi moto tina chimisa tepete agora ungaza kula maningi sha nga chemero wafi moto sha ndiyo una chemero wa nsendi mwapiona agora ungaza fika pepe sha unatipilichita prejuizi kwa vile puli kupia pinti piatu pili nkabu pantumbo tabesa funika mbutishida liana panzona umu nga fanunga mzatu jitembo chama ngilambo kwa tabima vatu kwa yanavi pepe tumisi.
0: Ndimu mwene takuta na mafala datisiremu hapa tikukulupira kuti onsene na tifa nziziono afunza tizinji tuwela kutunda pintu ningana ipi pia kukoswa. Mbwenye tuwela kupeza nambu na mpamvu mbozi na mbozi tuwela kuti tonsene tikale andu wa kuanga tonsene tikale madidi. Zinaonana nsiku zina mazina ini zinanga ndini Eva Chisapa. Tikakala hapa na pai Bernardo Mikiri, hii mpati basa wapambutu ya Sensapi. Mbawene natipeza, pangaoneka mikansu, pangaoneka mshumashu, pangaoneka lupe ya kuti yesuseka yoka. Pionsene ife tisanyinda awene. Takuta tinaona na siku zina mazina, ife tinalimirana pano.
1: Tamala.
3: Radio Mosambi, ili kumupa mavereketero ondimi yoshindao.

0: ndaithatha
1: shiyo kwako kwata mpira
2: nakugamba wankulu
3: yavu mawanga kakamwe ngabe pangiza kuti ndimwe ngalamba
0: adakalamba ndi matrapo zhuwao inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi tenepa ndili kuphika chisaya cha finyinji musafuna mulawire
4: tinapeza zisi kuna imwe pa masenzekero anu a mpira ipi pili pano aphalemo chisaya cha mfinyinji idaphika yavu
3: kumadi
5: piri kumadidi kakama
3: iye mizizi nsene zaphika na chilesa chemera iye yakudya pyanga pikulu pikulu
0: ndi mumwene makolokoto junera longa vyakubveka phindi za nkhuku ninga mafafa mfinyinji miyendo sakoma kakamo namwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndi penapi pinandikhadzi katswaka
3: ee yavu ndikusaka ngaradi toera chita mapika ufuna kudza musafuna
0: ndisafuna khalani pabwazi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo khala wakusanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu

0: hakati bote lukunesa lukunesa fakati baba jwan dawiro alo alipofwana
1: alo tripo mani mozesh teo tripo alo kutrimo esa radio msambiki beyo
0: ya ndukuda jana nani
1: apo mokuda jana mene fernando mawane kubira kuno kashpondo distrito di bus kubira kufala
0: rakanaka shishano kudale mnukuvona rakadini pirapo mwosia mshangamijo
1: dale mwomishitano dale kukuvona nada usukuru itatadoko kukuvona tadoko wapo wale kutika mali mangwana kutika sabato kili muno umu tamo uona uona zini zinoda kwa kumtumuli leta mweni maji kontu kutusema kadoko mkotoro wedi fokani nga tamita nga tamita nga tamita nga mati bonsu kambi ita nga paskano nga kambi nga kulea
0: mhm kuzoti maguma
1: ndaguma ndo ndaguma msungamizo kutanga ndimu nga mozeshte nga mandisisa kuki matumengu muna zem mwikawe kuki zito ndimu kama mozesteu na wateke mkafota mbani na kuna mzimai ndio na sonye juwao kuna baba ndio na maona mando kuna mai ndio na maita madalene kuna hama zangu wajitike hapa kuna mire makani mkawa kuko mburongo na mbati Francisco ngatiana armando na mazimai yao na mwari zetu mwakamu nda kuna hama pera ino kuna mana treza mana juria mana rena ngatambi mazimamuna kona wese ni wana wawo ngatambi na kuna hama za baba nga zitambi ndona hapa ya bonezi ni mashanga ya mtingeni kabuzi no na bendi mataya mwese ni mazimamo ya korona ni wana wakona nga watambi ni wana wangu nga ziki hapa ana Fernando Mawane pepe no ame Serena Fernando Zake Francisco Siti Fernando Mwagina Fernando Amina Fernando Maguta Fernando nga watambi zese ya wana wangu hapa ndenda kuna kamale hatu wa mazimbia nga watambe ni machekuru kimkaruki, kihamudi, kimkaruki, kizibwa kuna kastigu wese nga watambe kuna ambia zedika ambia ambia waya po nga watambe ya kamale wese mkadirepa po kawieto ndenda kuna zukuru nga watambe hatu wa smuende, shidoku nga watambe kishata, shinyavi nga watambe kuna matezi kwa mtokozi nga ziki hapa mwadi wanya kwawa kuna uzi nga mwaresu ngano nga tambi kuna manipata gini nga tambi kuna uzi mwana ino mashanga nga tambi kumoto mwazi mashalo kuna miko nga tambi kuna mwana msikiki nga tambi kwa mpare no kuna maino ino nga tambi kuna vese kwa wakati nwa nungu wa kumbisa mwa sezi kwa mtokozi nga tando kuna kamari hapo wa mazibayani mazinyanyo kwa shikozi ni ukubura vese kwa kumbisa ni kwa mstanta hapa kwa angizo bae Zakaria kuna hapo wa mpambuangu wa kemuhu na anuwa siyu kwa mpili nga tando kuna saidi kuna jijuwa nga tando hapa kuna vese kwa kumbisa mkumu unu matimangumuna nga tando kwa premo ndiyesi mumbu sa unatishi mwa wakangani makasiwana hapo sa hapo nini
0: rakanaka baba meno rakanaka sani no razi Mozambiki taku zwana na maviki kanda mazwa shasa za baba nguva zakwana kumi zo sukuno no gomira museso no museso mfumba amwe vindi duwa jino diza 9 minutos alipo wafona panguva jino alo mulipo.
2: Alo, pai mozei, kuna mteo.
0: Zukuda jana nani?
2: Hapa mkule getu na Kaitano Faruku.
0: Lewa Kaitano mkwete ya wapi?
2: Ni kuno kumubera, kuno.
0: Mumubera?
2: Si, tunawangabata jisena
0: hapa. Ndi mwene, mwene kile mnapega kunani?
2: Kwa kile tinapega kuna paiwanga hapa, na maiwanga kumanika alidistritu Nyamatanda. Na baranga sera ni vesera na makolega kubasa na hii mkwe kupai mozuri Fernando Teo pita ni mwanidi kumala kwa semana
0: tinapeleka takuta mboya
2: kukuta mundu kajati kubasa
0: ya yeah. Vinte e duas, 90 minutos, 8, 2, 50, 11, 314, entira bote, Kumbiriko somana, kuli songolire, songolire. Kumbiriko somana, kuli sedere, sedere. Alo, mulipo? Alo, mulipo?
3: Alo,
0: Zina.
3: Kutambako inyo.
0: Zina, tidipo? Zina?
3: Zina, Joao, Antonio, Chiranga.
0: Muri kwapi?
3: Di district Kabuzi, lokalidadi ya Nyamuchindo.
0: Ah, kanya mshindo, shakanaka. Kumbiri kwa usumana kuli songolire, songolire. Mungu kubona kudini?
3: Ah, zidu kudaka jawari nda chumbunga kufira kutishani no. Waruno datulia kanyumba nituza kutukusama.
0: Shakanaka, ngosaka jimshanga mizo?
3: Apa kumushunga mizo, kumushunga mizo, wakazi wangu, Madalena, Joao, Rambo, Arminda, Zafania. Ipo kumushunga mizo, wana wangu, kredi tuya kwa mkaka itashoma.
0: Raganaka.
3: Wewe kwa wakazi na mwimwe. Fernando Teu também já canaca.
0: Já.
3: Já tu vai conferir, daí a Chira, mais o Edinha Massi, o mais o governador.
0: Uhum. Conaga.
3: Já falta na canaca, também no Bassa.
0: Muita Bassa. Conaga, nem mexendo. Nguva zvakwana gumi makumaviri omuseso nomuseso wamuviri 22 92 minutos mwepinda mberi mwepurutana radio Mosambique kuvira muno musofala awachedza wachisinkwenda onstrasinsikatrale zvalipo wafona alo mulipo atina pangova zvino alo mulipo. Mhm, zina ndoda chanani?
4: Zina ndino zvidhirozo vashuma pangisana.
0: Muri kwapi?
4: Nini ndiri kuverekera kuno nyakushonga kusvika nyamatanda.
0: Zvakanaka, moshanga menje munotamisa kunani?
4: Mutamisa kutamisa kuna familia dzangu. Yese nendumazi kutamisa kuna mama wangu, Estelle Meki, kakuya hanzadzi dzangu, Ikelia, Vasco, Elina, Vasco, Apuia, Nutuga, Mijama, Chimera, Guaninao, Madalena, Alexandre, Goya, Nutuga, Mijama, Luiza, Josie, Noanda, Wangono, Família, Zagando, Wanda, Jason, Gajitam, Namun, também, Motamba, Zaganaka.
0: Eia, Rakanaka, babai, San Raj, Mozambique. Ngova munyumba jakwana gumi makumaviri omuseso nomuseso wamunongo muna 22 24 minutos ndiri kupeta kudare ndime iye wabasa ngo ndime shinjao. Alo mulipo?
5: Alo mulipo?
0: Zina?
5: Alo alo?
0: Zina?
5: Amu mbwela fresh pastisho kembo.
0: Wa kembo kubwela kwapi?
5: Bwira disizi ya Gorongoza na Gardalde ya Punga.
0: Gorongoza, wakanaka, mshangamiji wanda kunani?
5: Mshangamiji wanda kuna kazao, kanda kusini, sisi kuzi. Wanda kuna wana, kuna Pedro Felix, David Felix, Mulera Felix, Tina Felix, Manuel Felix, Mastana Felix, Jolinho Felix, Atidia Felix, Rosalina Ferri, Graça Ferri, Venda Unahama, Alegrino Francisco, Lupa Francisco, Neto Francisco, Américo Francisco, Pedro Francisco, Maria Francisco, Vitória Francisco, Mostina Francisco, Atilha Francisco, Venda Unachamari, Vicente Faria, Santos Milhões, Tambula Zeca, Bernardo Domingos, Venda com a opinião dele, Ricardo Nsi da Pedro.
0: Rakanaka. 22 e 25 minutos, Rádio Moçambique, nyumba mpepa muna msofala. Tili kushanda no mshini mukuru, nijama Zana Matatu, alipo wafona pangwa jino. Alo, mulipo?
6: Lipo.
0: Zina?
6: Nishanki mvumbo kwa siku,
0: 8-4. 8-4, kukita ulini kone ya kashamba, 8-4.
6: Ei, shukuri lima, mkuzi mkiki, jino kakalo, kakarikozo.
0: Aha.
6: Ei, shukuri
0: Mhm. Wado wa mashine ndani wa gaudi ni mwenye ndakazo wa mwango imbwa.
6: Na la kumbe kubinya.
0: Wa kutobinya. Zakanaka 84 kuzoti 84 kumbe kwa semana wati kulukutindira kunayo.
6: Ah, kulukutindira na ndo zifika.
0: Zviri kuita. Zakanaka 84 kuzoti ngosaka jimushonga minje 84.
6: Mushonga minje. Ndikandika na yo ndinde ndaitwani.
0: Kanaka baba 84 mvumbo ta kuzwanana mna mwezi wa 10 yana ndaida ni jana 84 castigo mvumbo 84 ko vira como manca chamba babote 8250 11 314 22 horas no 29 minutos, alipo wafona pango vagino, alô, mulipo? Alô, mulipo? Ndi uda janani? Mukulongera kupi kaya? Mukulongera kukaya? Ndi mwene, mwene kile mwene peka kunani kweko?
7: Domingo, na Tipiang, com Rasta Missão, Inês, Luiz Menezes, na Vovuanga, Chico Luiz Menezes, na Vovuanga, na Anguaripuepo, com o Beira, com a
0: Alô?
8: Chamari, amati, gandirama,
0: Nguva jakwana gumi zvosukuri nomakumi matatu omuseso 22 horas no 30 minutos alipo wafona. Alo mulipo?
8: Alo tiripa pene mimi.
0: Ndikulonga nani?
8: Apa murugiana Ezekiel Benjamin Virasi.
0: Kwapi?
8: Ndiri provinsi Manika Zembe Mupu.
0: Aha, zvakanaka. Kumbe kosomana nyamashano mukuona zvakadini?
8: Nada norusi mbandapinda zvakanaka.
0: Mhm.
8: Ndakandirumbasa masikati apa ndapomba mangwana kondo gate church.
0: Mhm.
8: Ndimingo kotanga noba.
0: Mhm, cheche. Zvakanaka. Kuzati ngosaka chimushangamicha mutambisa kunani?
8: Matiko.
0: Munotambisa kunani?
8: Apa notambisa kunongadzi vangu nerinya vhashi. Norinya Ruizi. Notambisa babangu Benjamin Giras. Notambisa mamangu Sia Tita Mashana. Notambisa mamangu Simon Benjamin Giras. Notambisa mamangu Josepha Benjamin. Notambisa yangu Sara Benjamin. Notambisa... Notambisa Amos Benjamin Giras. Notambisa Peter Benjamin. Notambisa Isaya... Isaya Josepha. Simon Josepha. Cecilia, notambisa mwanangu Cecilia Ezekiel. No familia zvese dzinondisiyanga dzipinde semana zvakana.
0: Eya, zvakanaka. Ngova chakwana gumi chosukuno makuma tatu omuseso nomuseso muviri 22 zvino 32 minutos. Tine mupotani pangova chino vovo? Vovo akati atina. Vovo akati alipo wafona. Alo, mulipo? Alo? Zina
9: Rauri manyo wa senga senga maringo.
0: Maringo, shakanaka, mwishanga mizu kana mwene kilo nda kunani?
9: Mwene kilo chokudoma ndimu sinyori Jose Fernando Teo.
0: Mhm.
9: Sabozi na vovo minini.
0: Ya.
9: Sazu wangu Fedista Zundi. Nangu Viridiano Rauli, Garasa Rauli, Kende Rauli, Chombe Rauli, Obali, Gusta Manyoa, Terezinha Manyoa, Adreida Manyoa, Cristina Demone, Viridiano Madanda, Ogudeta Vantavodi, Viaserao Saidon, Venizide Doliz, Elia Levesen, Antílio Iscaro Leben, Sibiriano Fisha, Red Cross na Senga Machane Lázaro, Mbienha Kwao, Mbia Gastilha, Mbia Angano, Mbia Tambo, Mbia Padaguinho, Mãe Noêmia, Mãe Antônio Boab, Mãe Madalena Rosa, Mãe Madalena Caia, Mãe Rosa Magungere, na Mbia Draboni Mtarara, Siawadi Mshangara, Ndhamu Nijainayo Guru, Ngangoni Shatawa Sidete, na Mbia Paulo Virimeji Kombezi, Mbia Tome Sarazali, Nyoka Narovozi Nyamapaza, na Mbuya Pastor Vedrito, na Wanseme, uba falanga kubukira kuno senga senga matambiri munikirwanga takuta
0: na ifembo kuno takutambo bye bye
9: bye bye.
0: Ngova jakwana gumi makuma tatu omuseso nomuseso jakwana kuita mushano 22 zvino 35 minutos. Alipo wafona pangova chino vovo? Alo mulipo? Atina pangova chino. Alipo wafona? Alo mulipo? Zina
10: apa mulukubuya na Fortuna Albin Fernando
0: mulukubuya kwapi?
10: Ndikuwanikira kuita decimal stage to viral passage de nivel.
0: Passage de nivel. Mokile fakade ni shishano kona passage de nivel.
10: Wangirire makwanchenu wangu sikatika mungu na shumungu na ndika muka ndire panyomba kukirira kwangu kina kisemana domingu menda ukeke
0: ya rakanaka uzote ngu saka jimshanga mijo
10: pukutanga ndire chungumiza mwanangu ndiena short fortuna vinu ameria fortuna vinu santa fortuna vinu andikangani mama akona ndiona tona ishina shoki kubuda ndenda kunkosto yo kutambisa George Nyambo ungu mkuru wani mpiki yo radio Mozambiki ya ndotambisa Augusti Maharaji andi mkangani Antonio Mazoto Antonio Shimombe Tambera kwa nikakashamba nyamasuno Kupuka ndenda kumasekesa yo, ndukandisa Zakaria Jaini ngapone. Ndivia ndenda kutandisa nyeshu wangu nduona kuzika naji pa shwankizi ndoga. Kakone ndubuda ndenda pa teratama kwa. Ndona kashkwasha yo. Ndenda kutandisa Fernando Mtapati ngatande, Fernando Torzi ngatande. Wesa kundivo mahungu wakadaro wana.
0: Rakanaka, rakanaka, rakanaka, chimwe chimwe shikira shoisha. Bye bye.
10: Bye bye. Ndira kumbira shumumbo apa soro kutora.
0: Mumbo wapi?
10: Ndira kumbira mumbo wa Eminashe Jili Pintu, Batakuyo, Kawali, ndira kushutari na ospitali Falare Shai.
0: Aha. Rakanaka, rakanaka. Nda kuma Petra Shinda no 8250 on 314. Nde shiti ngeyo kumumanga shamba usiku kanaka baba John Dawiro kaveta bota Nelson. Baba George Sito Kamoja Matadori. Josie Samuel Dereka kuvira kakuruja na my Rose Samuel kakuruja Ivani nukumbiru kwa usumana kwa kanaka no radio Mosambiki Kampala yo Antonio Maitre Shibatambondo jengeni alo alipo wafona atina alo mulipo atina pango wajino Waguma alo zina alo zina
11: I'm going to go to the house. Yoko Ferao, Utamanika Ferao, Piri Ferao, Uhuda Wananga Musa, Yeriki, Wananga Kushkola Migeri, Nyambo, Washamani, Biamanyoa, Kalman Wakwanga, Dampa Pitanapami Kijino, Vrinisho, Nagmanika Panyamatanda, Bankumbezi, Paul Vrinisho, Kalman Wakwanga. Ndienda kwa mwenyika ponto tatualanga musa ndero akarimanungwa kwanga na nkazao maitamita akarimanungwa kwanga na zingi wanandiziwa manje nchito alikukumanika alikumiranje na nkazao maizabeli kandiero akarimanungwa kwanga untene wa shamanu zino paradi umusambiko kunipesela na ime ya Fernando Teo mkarimanungwa kwanga takuta baba
0: na efe mbukuno takuta ambo baba ye
11: Bye bye
0: bye. Jino naka vaputani shino kamwa. Vaputani shino naka shino durhani.

Sama nyanga yanke yo ine ranjou, kakovi yane vokama shava mbofu wa murgi, kakovi ya vokama mbajare samba na murgi. Sama nyika yanke yo njou wa murgi, kakovi ya vokasi gauke mpondoro kotewa na mudi. Vokama singe geza murgi, kakovi ya nyamututu gonja murgi. Vokama rumba vanera mbarapara likonde. Mbarapara magozo maramba Vukavuji vanele kukorwa Mashava kuimba inera masondo magodozo Sitole ine nujwa zukuru kuna macheneji kuna joromi kuna nyango kuna haije Kuna nyamunda kuna nyanjou kuna majido Zibindu kwa kwanyi karukaji Simango ine nujwa zukuru kuna masakaswa Kuna shisingwana kuna tini Vokama nshazi ngeye mulio nisani wa shakanaka Munira nshazi nishiri imwe ina mteshwa kaleba Zoti mushanga ina nushwa zukuru Kuna marombe, kuna duva, kuna shabomu Vokanyonen, vanayashia mtembe paguva Tinoti sani wa shakanaka